biyosi enke biyano beche Kristo di na Yesu bana matomo swa chou na wemichi ebiye peye biyosi enke biyano sa wudim Kristo aka wwe edemechi kasa wura Yesu mi yodi mo yedi mi boni nti na wubi it's a day day mi fonge mi wura eni mi kira ati nkwa mi doba na nti mi mkwode yina iti wura de buwame wakasa ase mwe ya waya born again Christian pe asole papa na fa wu eko shim sa wudim biya kwa asole diya na mpacho Siano no piano, we go to Wow Saina Eba, Ukoko Mapnasua, what type blessed hand of God ministries, the national.